0: si fonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ele iba sumba la valute si mala tasi fa mo.
2: Ole si po fonga ni sa mo.
3: La la lumi e fa epi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iba valute si mala tasi fa mo. Tauia!
5: Ia wau nanga whaawau alo po kalanda sa moa I Brisbane au Sitania. Ia te ole wha e pila walu tesi mani tasi I whaamoa. O pina ati a joe lawa gana, sa

To fanga meke mal pensel ni mole to fanga mo to mal fo ni tula all the tayo. Ya fa pena ta pen pen ta to mo ki wisi man si ele o se atu ta to tempo lu su mo limitu on ta to lu to la valu. Ta lu to la valu on fa pena fa mo to fo lu to lang pena ta wona ta to li tio. To na to fa pi ba valu tesi mal tasi fa mo.

Ia umo utau I lunga na wala misai fo il famlanga I lunga so semelava Ia alufungia le tua ia o tu faa mua munga E ne faa pena ea na tahoso I tatou ili nevi tau mali nevi aso Mo ni son tatou faa mtalanga tulanga pena I fo ia sa mole nevi tau Te taloti ni faa pena la vona tatou matai tui tulanga pena ili awala Io awala telbave I sa mole temenei E wo mahalosi la foi mahalosi Faisi mahalosi le titi foi tulanga pena I sawa sawa Mali aveta vale o na ele temile nei e o fui a tatou nei e tu e vantus se lapta inga fui mo tatou ia e nei fa pena o na mo fui il tatou o no fa talo fatu ile nei dula ile auto ile uso fui lo fa pena o nei o I Redcliffe le nei dula on tae au ele tatou falincindia le na ma lor nga lulue fa teitele junior mi se fui a Lucia John ia fa teitele lava mo le ngaluenga Iyo e tāpenei na mōna iyo tātou tangata. Ia mōna I pisinsi umasa mō loufa penaona fita I tūnga I tūlanga pena I tautua. Maile nā māsino ia nualisi iyo umaya te sema. Ia mā lōna ngā nulue whaaptai tele. Sawa I tātou fale ofu I tātou fale enga lātu inisi o tātou pisinsi taitasi o loufa penaona langolongina containers. A lot of business here in Brisbane, Australia. Well done and thank you very much for your service. Whaaptai fula unanga tātou whaepi we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tu lana tu langa pene ya ya litato. Pese ni tafa abto mo to e ala e tu langa pe one ya ya litato fa mo mo e ole ne ya so inisi fu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese mo to.